yazi bese ngithi mangithi nyamzama nje yena ngithi ngithi ngithi ngithi punch vele ngithi ngenza kanjani ngimuthi punch ngimuthi punch ngimuthi punch udale ngayazi yena yenze ngakho.